Information Office ang GO Public Information Services Division. Ako po si Randy Ward. Sa ulo po ng ating mga mahalagang balita, PDC sinusulong ang pangmatagalang pangkaunlaran ng lalawigan. Safety officers ng Kapitolyo, mas pinalakas ang kakayahan at kahandaan sa orasang sakuna. Presidential Scholarship Program kaloob sa mga kabataang Mindoreño. 33 million pesos na kabayaran sa ipinamahaging bigas na tanggap na po ng 5 rice producers sa lalawigan. 2 bagong level 1 ambulance kaloob ng PCSO sa Oriental Mindoro. Mayigit 1 milyon piso tulong pinansyal ng Panday Bayanihan Party List sa mga mag-aaral sa lalawigan. Pago, GSO at NFA magkakatuwang na nag-inspeksyon sa rice provider sa ilalim ng Sagip Saka Program. At 105 barangay sa ikalawang distrito nakatanggap ng tig 200,000 pesos mula sa pamahalang nasyonal. Dumako po tayo sa detalye ng ating mga mahalagang balita. Sinusulong ng pamalampalalawigan ng Oriental Mindoro ang mga pangmatagalang programang pangkaunlaran sa lalawigan na tinalakay sa Isinaguang Provincial Development Council or PDC nitong 14 ng Hulyo. Pinangunahan ni PDC Chairperson at Governor Yomarlito Bons Dolor ang pagpupulong na nakatuon ang mga pangunahing agenda sa masusing pagpaplano at pagsusulong ng mga prioridad na proyekto at programa para sa patuloy na kaunlaran ng lahat ng lungsod at mga bayan at ng buong lalawigan. Kasama sa mga pinagtibay na resolusyon ng Oriental Mindoro's Vision 2026-2037 na magsisilbing pangmatagalang direksyon ng lalawigan tungo sa mas matatag, progresibo at inklusibong pag-unlad. Binigyan pansin din ang mga programang nagsusulong sa higit na kaunlaran ng turismo ng lalawigan. Kabilang dito ang pagsayos ng Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area at Tourism Access Bridge sa Bulabod Tourism Area sa Barangay Dulangan, Puerto Galera at pagsusulong ng Climate Smart Quality Inclusive and Resilient Education or ACQUIRE Project. Bukod dito, kasama rin sa inaprubahang resolusyon ng PDC ang pag-indurso ng panukalang Super Bridge for Batangas in Mindoro or BBM Project upang mailapit sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, dumalot sa suporta sa gawain ng mga bukal ng una at ikalawang distrito at ex-officio members na sinasanggo niyang palalawigan, Committee Chairperson on Planning and Budgeting, Bukal Ryan Z. Arago, ABC Provincial Federation President Bukal Ralph Jonel D. Recto, Bukal Marion Francis D. Marcos, Bukal Alexandra Aleli Kasubuantan, Bukal Jomar Philip E. Dimapilip. Mga punong bayan na sinabako Mayor Alan Roldan, Gloria Mayor Nemen Perez, Nawhan Mayor Henry Joel Teves, Bungabong Mayor Michael Malaluan, San Teodoro Mayor Karin Miranda, Victoria Mayor Richard Insyong, Puerto Galera Mayor Ruben Hood Ilagan, Mansalay Mayor Ferdinand Maliwanag at Mansud Mayor Ronaldo Morada, mga miyembro ng PDC mula sa iba't ibang civil society organizations at mga hepe at kawani ng Kapitolyo. Sa patuloy po natin mga balita, sa patuloy na kampanya ng pamalampalalawigan na maitiyak ang kaligtasan at, ng mga empleyado at ng buong komunidad, higit pang pinaiigting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO ang pagbibigay ng mga napapanahong impormasyon upang higit pang mapaigting ang kultura ng kahandaan sa panahon ng sakuna. Sabay ng pagdiriwang ng 38th National Disaster Resilience Month o NDRM sinanay ng PDRRMO sa mas epektibong paghanda at mabilis sa pagtugon sa orasang emergency ang safety officers ng iba't ibang tanggapan ng pamalampalalawigan,
mga pampublikong ospital at national government agencies. Unang araw ng pagsanay na pinangunahan ni PGDH-PDRRM Officer Vincent Gahul, bigyang kalaman ng mga kalahok ukol sa iba't ibang pundasyon ng Disaster Risk Reduction and Management. Mga mahalagang estratehiya sa pagresponde bago, habang at matapos ang sakuna at ang mga hakbang upang mapanatili ang kahandaan sa trabaho at tahanan. Nabilang naman sa naging bagay ng programa ang pagsagawa ng pre-test sa mga dumalo upang masuri ang kalang kaalaman sa mga paksang tatalakayan sa kabuuan ng 2 araw na programa. Sa kanya naging mensahe pinayag ni PGDH-PDRRM Officer Gahul na hindi lamang sa pagresponde, mahalaga ang gampanin ng safety officers kundi sa pagpapababa rin ng mga posibleng panganib na maring idulot ng mga sakuna sa pamagitan ng maagap na paghahanda. Suportahan ang gawain ni Vice Governor Antonio Perez Jr. sa ngalan ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan. Buo po ang suporta ng pamahalang nasyonal sa pagtataguyod ng edukasyon ng mga Mindoreño. Nasa 250 mag-aaral mula sa mga barangay sa bayan ng Nauhan ang benepisyaryo ng 20,000 pesos na tulong pinansyal mula sa pamahalang nasyonal. Kabilang sa mga ito sa libu-libong kwalipikadong benepisyaryo sa mga barangay sa lalawigan na makikinabang sa Presidential Scholarship ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng programa, 5 scholars po bawat barangay ang makakatanggap po ng tulong pinansyal na laan upang matustusan ang kanilang mga gastusin sa paaralan. Gagamitin dito ang 100,000 pesos na pondo na magmumula sa kalahati ng 200,000 pesos na matatanggap ng mga pamahalang barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Sa kanya minsan ay binigyan din Executive Secretary Ralph Recto na layunin ng inisyatibang ito ng Pangulo na matulungan ang mga mag-aaral na makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kayo din ipinayag po ni Governor Bonstolor na sa bawat pangailangan ng mamamayan tutulong at susuporta ang pamahalaan. Pinangasiwaan naman ang gawa ng mga kawani ng Governor's Office sa pangunan ni Chief of Staff, Ned Dalupan. Sinuportahan ito ni Nasangguniang Panlalawigan ex-officio member at Provincial ABC President Ralph R.J. Recto, 1st District Board Members Aleli Casabuan Tan at Ryan Arago, 2nd District Board Member Jomark Philip de Mapilis, naman Mayor Joel Tevez at Executive Assistant for Joey Dalupan. Nagsagawa rin po ng monitoring ang Provincial Health Office na pinamumunuan ni PHO2, Dr. Chelo Angela Ante, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunan ni PGDH-PDRRMO Vincent Gahul at mga kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo sa gawain. Samantala, sa patuloy po natin mga balita, natanggap na ng 5 rice producers sa lalawigan ang halagang 33 million pesos bilang kabayaran sa ipinamahaging bigas sa unang tranche ng pagpapatupad ng Local Government Support Fund or LGSF Food Assistance ng Pamahalang Nasyonal. Kasama si Governor Yumarlito Bonsdolor, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto, kinatawan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng cheque sa mga opisyal ng mga kooperatiba. Bilang dito ang Nauhan Multipurpose Cooperative, Kakawan Sinag Agriculture Cooperative, Salcedo Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative, Kalapan Farm Family Multipurpose Cooperative at Mungabong Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. Isa itong paraan ng pagkilala, pagpapahalaga at pagsuporta ng pamahalaan sa mga lokal na magsasaka upang higit pang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Nagpayag naman ng pasasalamat ang rice producers sa paunang kabayarang kanilang natanggap ng malaking tulong upang patuloy na mapataas ang produksyon ng bigas para sa susunod na pag-arangkada ng programa. Samantala, nakisa rin sa gawain sina Bukal Ryan Arago, Bukal Ralph Junel Recto, Bukal Alexandra Aleli Casubuan Tan at Bukal Marion Francis Marcos, mga punong bayan na si Nauhan Mayor Henry Joel Tevez, Pola Mayor Jennifer Cruz, Bansod Mayor Ronaldo Morada at Bungabong Mayor Michael Malaluan.

0: Sa pauna ni Governor Yumarlito Bonsdolor, formal na pong binasbasan ang dalawang bagong Level 1 ambulance mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Sa pamuno ni PCSO General Manager Melquiades A. Robles. Itatalaga ito para mag-servisyo sa Oriental Mindoro Central District Hospital sa Bayan ng Pinamalayan at Nauhan Community Hospital sa Bayan ng Nauhan. Ang mga bagong ambulansya ay bahagi ng higit na pagpapalakas ng kapasidad ng mga pampublikong ospital sa emergency medical response at mapabilis ang ligtas sa paglipat o paglilipat po ng mga pasyente sa mga ospital at iba pang pasilidad na pangkulusugan. Samantala, sa pamamagitan ng mga ito, inaasahang higit pang mapapabuting access sa mga residente sa dekalidad, maagap at libreng serbisyong pangkalusugan, lalo na sa panahon ng mga emergency at sakuna. Susunod, mahigit 1,000,000 piso tulong pinansyal ng Panday Bayanihan Party List sa mga mag-aaral sa lalawigan. Pago, GSO at NFA magkakatuwang na nag-inspeksyon sa rice provider sa ilalim ng Sagip Saka Program. At 105 barangay sa ikalawang distrito nakatanggap na po ng tig 200,000 pesos mula sa pamahalang nasyonal. Ang mga balitang yan sa pagbabalik po ng The Capital News.
1: Lindol, ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, covering hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paan nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikha sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
2: Ang bayan ng Bulalako ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng timog ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa tala ng kasaysayan, ang pangalang Bulalako ay maalamat ang pinagmulan. Ayon sa isang alamat, ang isang ibon na tinutukoy ng mga katutubo na tinatawag na Bulalakaw ay panakanak ang lumilitaw sa may bukal ng Talisi at lumagsak na kilalang mga lugar noon sa Bulalakaw. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tuwing magpapakita raw ang ibon na ito, mayroong di umanong naninirahang namamatay sa lugar. Dahil sa mga naninirahan sa lugar na ito ay nagugulan sa kamatayang nagaganap, pinalitan nila ang pangalan ng lugar na Kaburayan at ginawa itong Bulalakaw na isinunod sa nasabing ibon. Matapos may pangalan sa ibon ang lugar, hindi na ito muli nagpakita sa mga naninirahan doon. Ang mga impormasyong ito ay halaw mula sa mga limbag na artikulo sa Lakbay, Oriental Mindoro. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at nang himpilang ito.
3: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad?
4: Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang iyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro.
3: Narito ang mga kategoryang maaaring salihan.

0: educational attainment para makasali.
1: May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong nagmumungkahi sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado.
0: Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader o iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na kasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado.
1: Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026.
0: At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor, Provincial Youth Development Office sa Sentrong Pangkabataan, Kilometer 5 Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro.
1: Para sa mga nomination forms, maaaring i-access ang mga official links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office.
0: At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver Almeda, Provincial Youth Development Officer 2, with contact number 0995-832-0258 at email at pgorm@gmail.co.
1: At huwag kalimutan, mag-submit ng isang original copy at dalawang photocopies ng bawat requirements.
0: Ako po si Randy Ward mula sa Provincial Information Office.
1: At ako naman po si Emma Nagutaya mula po sa Office of the Governor, Provincial Youth Development Office.
0: Tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng kabataang Mindoreño.

0: Ilang artikulo na ang naisulat sa kasaysayan ng bungabong, ngunit ni isa ay hindi maaring isaalang-alang. Gayunpaman, ang pinakamalapit na palagay ay ang pangalang bungabong ay nagmula sa salitang binago na nangangahulugang isang malaki at ilog na iniuugnay sa mga unang naninirahan na kilala bilang mangyan. Sa maikling revolusyonaryong administrasyon, ang pangalan ng bayan ay pinalitan ng sumilang ni Colonel Juan Nagy, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo. Noong ikapito naman ng Disyembre 1927, opisyal na kinilala ang bungabong bilang bayan sa bisa ng Legislative Bill No. 3415 ng Kolonyal na Komisyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng bayan ay maiugnay sa malawak na lupang pang-agrikultura at yamang gubat na siyang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga tao. Halina't sumunod sa pagsulong ng bayan ng bungabong. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP-accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Nagbabalik po ang The Capital News at patuloy po tayo sa ating pagbabalitaan. Umabot po sa kabuuang 1,060,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Panday Bayanihan Party List ang ipinagkaloob sa 106 na kwalipikadong mag-aaral sa lalawigan. Tumanggap ng tig sa 10,000 piso ang mga mag-aaral mula sa una at ikalawang distrito ng Oriental Mindoro sa ilalim ng programang pinondohan ng Panday Bayanihan Party List at ipinatupad sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na mabigyan ng suportang pinansyal ang mga mag-aral upang makatulong sa kanilang gastusin sa pag-aaral. Kinatawa ni First Lady Hias Govinda Ramos Dolor si Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe sa programa upang tanggapin ang mga mag-aaral. Mag-aral na mabuti aniya para makatapos ang pag-aaral at maabot ang pangarap. Bilang suporta, dumalo rin sa gawain si Governor Bonz Dolor sa ngunyang panalawigan, First District Board Member Ryan C. Arago. Bilang bagay po ng paganda sa pagpapatupad ng Sagipsaka Program at upang maitiyak na dekalidad ang ipinamahaging bigas sa mga benepisyaryo nito, nagsagawa po ng inspeksyon. Pamalang panalawigan sa pamagitan ng Provincial Agriculturist Office, ikatuwang ang Provincial General Services Office at mga kinatawan mula sa National Foods Authority sa 5 rice providers na nanalo po sa bidding. Layunin itong tiyakin ang kahandaan ng mga ito base sa mga itinakdang pamantayan sa pagpoproseso at produksyon ng bigas. Sa pamagitan

0: o may sisigurong magandang kalidad ng bigas na matatanggap ng bawat benepisyaryo, kasama sa mga lokal na samahan at kooperatiba na magsusupply ng bigas sa ilalim ng Sagipsaka Program, ang Nauhan Multipurpose Cooperative, Kakawan Sinag Agriculture Cooperative, Salcedo Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative, Kalapan Farm Family Multipurpose Cooperative at ang Bungabong Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. Actually po ay naipabahagi na ang unang bugso, kumbaga, ng programang ito ng pamalang nasyonal. Samantala, bukod po sa mga benepisyaryo ng programa, itinuring din na malaking tulong ito sa mga lokal na magsasaka ng lalawigan para mapataas ang kanilang produksyon, ani at kita. Ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa kaunlaran ng mga barangay at ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito naman po ang mensahe ni Gobon sa paunang 105 benepisyaryong barangay sa ikalawang distrito na nakatanggap ng tig 200,000 pesos na halaga ng tseke mula sa national government. Sa ilalim po ng programang Bawat Barangay Makikinabang ng Administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa suporta po ni Executive Secretary Ralph Recto, ipinamahagi nga po ang tulong pinansyal sa pamagitan ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang sa mga naging benepisyaryo nito ang 24 na mga barangay sa Pinamalayan, 14 mula sa Gloria, 11 mula sa Bayan ng Bansud, 27 sa Gumpungamong, 9 mula sa Bayan ng Rojas, at 12 barangay mula sa Bayan ng Bulalata. Sa nabanggit na lagalaan ang 100,000 pesos para sa educational assistance ng mga matutukoy na mag-aaral sa bawat barangay, ang 100,000 pesos naman para sa pagpapatupad ng mga prioridad na proyektong magsusulong ng higit pang kaunlaran ng mga barangay. Bagamat mayroon ng nakalang pondo para sa lahat ng barangay sa lalawigan, kinakailangan pa rin magsumiti po ang bawat benepisyaryo ng mga dokumentong hinihingi ng pamalang nasyonal, alinsunod sa Executive Order Number 35 Series of 2026 upang matanggap ito. Ngayon din, responsable ang bawat benepisyaryong barangay sa maayos sa paggamit ng nasabing tulong pinansyal batay sa programa. Pinagkasawa ng gawain ng Office of the Governor, katuwang ang Provincial Treasurer's Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang departamento ng pamalang panlalawigan. Sinuportahan ng gawain ng First Lady Hias Govinda Ramos Dolor, Provincial Administrator, Attorney Ligorio Turanos, ang Gulian Panlalawigan Board Member at Provincial ABC President Carl Preco, Pinamalayan Mayor Rodolfo Magsinog, Gloria Mayor Teresita Ong, kasama si Vice Mayor Will Condesa, Bungabong Mayor Mike Malaluan, ABC Presidents ng mga bayan at municipal councilors ng ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. At sumainyo po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito. Hanggang sa mga susunod nating pagbabalitaan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Muli, sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division, ako po si Randy War at ito ang The Capital News.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Anumang opinyon at diskusyon ay walang kinalaman ang himpilang ito, ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: Charles E. Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Best friends!
4: I'm Boy!
5: I'm Brenton!
6: I'm Aaron!
7: Ako si Jeff!

Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Spirit FM. Best friends!
4: I'm Boy.
5: I'm Brenton.
6: I'm Aaron.
7: Ako si Jeff.

gusto mo ng bagong tiles, Telefest, nasa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: Drink responsibly.
1: Sauna pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

Pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: kaibigan.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumapusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Ba ang BC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: 104.1 Spirit FM, the city's best.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Kmart, todo panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4.
4: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: kita.
1: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimec Premium, kitang-kita ang galing.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi na lang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagbabatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikaluwang misteryo ng Luwalhati ay ang pag-akyat sa langit. Iniaalay po natin ang ikaluwang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulos sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles kasama ng mahal na Birhen. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulon sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Luwalhati ay ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa at katawan. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso. At iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria,

0: tayo. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.

0: mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
1: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen bilang reyna ng langit at lupa. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
2: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
3: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
2: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,

0: at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria Reina, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw na pinagpalang anak na Eva. Ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
0: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
2: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.

Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.

0: pakinggan at kalusugan.
1: Coming up next.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcomoyas. Kasangga at kalusugan.
3: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
2: Angie Marcomoyas.

0: Sangga, Sangga at Kalusuga.
1: Enjimar Ammonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga minamahal na mga suki. Malusog na umaga po sa atin lahat. Mga parents kong minamahal saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na ang ating umaga? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated? Na pwede po nating mabili, mabakal dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Kumusta na po ang ating mga tito, mga tita? Siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan.
3: Good morning! Good morning!
2: Nawa po'y kayo'y maging malusog, mga parents kong minamahal. Basta't huwag natin kalilimutan na mayroon tayong masarap na Mark Cafe, masarap na Mark Choco, at siyempre masarap na Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, mga parents ko. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Marinduque Province? Kumusta mga taga Marinduque? Maraming salamat po sa inyong pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Yan po ay para sa inyo, para sa inyong kalusugan. Basta po itatak markapi po yan mga kasangga, no?
4: Correct!
2: Mga taga Mindoro, good morning! Welcome sa ating programa. Eh kapag sinabing lugar po ng Mindoro, ito po yung lugar ng Oriental at Occidental. Ang siyudad po dito, siyempre ang Calapan City. Hani, good morning po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating dekalidad at mabibisang produkto. Ano po? At siyempre, good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa ating lugar sa Romblon Province. Ang Romblon po ay sadya pong ito'y nakahiwalay, ha? Nasa may bahaging side po ng Mindoro. Pero napakagandang lugar po dito, mga kasangga, no? Masarap ding mamuhay sa lugar pong ito. Kaya good morning po sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Luok, good morning, sa mga taga Udyungan, sa mga taga Romblon-Romblon. Malusog na umaga po sa ating lahat. At gusto po namin kayo maging malusog. Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po. Sa mga taga Palawan, good morning. Yung lugar po ng Batangas, ano po, itong Calabarzon area, ang atin pong tagapakinig, kinukumusta po natin yung mga taga Tingloy, ha? Good morning sa mga taga Tingloy. Malawak po ang ating lugar ng Batangas province, ano po, at isang probinsyang talaga namang asinsado, ano, ang lugar pong ito. At ang laki po ng ipinagbago na po ng Batangas province, ano. Ako'y nagsimula dito, wala pang mga magagandang kalsada eh. Ngayon, naglalakihan na po. Talagang mabilis umunlad po ang lugar po ng Batangas province. Salamat sa mga kasangga natin, mga kahanggan, good morning. Maraming salamat po at talagang tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagdadala ng mga mabibisang produkto dito, ano. Ang distributor natin dito, siyempre, ang ating kasangga, itong Carl Andre Trading, mga parents kong minamahal.
3: Good morning! Good morning!
2: Kumusta na ang mga taga Lemery, Batangas? Ano po? Kumusta na po ang mga taga Agoncillo, Batangas? Malusog na umaga po sa atin lahat, ha? Nariyan po yung ating distributor, ha? Agoncillo, Batangas. Kumusta na tayong lahat? Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Mga kasangga natin na ikinig sa bahaging ito ng Metro Manila, dito po sa bahagi ng Calacanang North Luzon, good morning. Welcome po mga parents kong minamahal, ano? mga taga lugar po ito ng Bicol Region. Yan, Kabikulan. Malusog na umaga po, mga taga lugar ng Samar Province at Leyte Province. Yang magkadugsong lang po yan, mga kasangga. Ano? Sa mga taga lugar ng Masbate Province, good morning. Marami pong tagapakinig tayo dito at marami din tayong produkto dito. Ano po? Kaya maraming salamat, dagang salamat po sa inyo. At talagang hindi na rin po tayo nakakapunta sa lugar na ito. Matagal na rin eh. Kumusta na po mga taga lugar po ng ano ng Quezon Street? Nariyan ang ating mga kaibigan eh dito sa lugar po ng ano Masbate Province, ano? Naikot natin 'to eh. Hanggang lugar ng Aruroy, Balud, Esperanza, Placer, nako, ikot natin lahat ang lugar po ito. Salamat po ng marami ha. At patuloy po tayong nakakapasok sa lugar pong ito. Maraming pong salamat, dagang salamat. At sa mga kasangga natin sa Burias Island, mga taga Quezon Province, good morning. Yung mga kasangga natin na ikinig sa bahagi namang ito ng Cavite Province, Laguna, Rizal, yung lugar ng Infanta Pulillo area, mayroon tayong programang Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo at nawa po'y kayo'y maging malusog.
4: Maraming maraming salamat po.
2: Ang numero po natin 0933-214-5288 at 0918-277-7888, mga parents kong minamahal, ha? Sa mga gustong magpabati, gustong magparating ng mga magagandang mensahe, may kaugnayan sa kausayan ng ating mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? Salamat po ng marami sa inyo mga nagmiminsahe. Ano? At tayo po ituloy-tuloy sa ating programang Kasanggat Kalusugan at magbigay po tayo ng ilang paalala tapos tuloy-tuloy na ulit tayo, mga parents kong minamahal. Ingat po palagi, mga kasangga. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: Cafe. Kapeng swabet natural.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
1: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations.
1: Sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
4: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
5: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
6: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan Good Morning sa ating mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayo? Kumusta na ang ating kalusugan? Alagaan po natin mga parents kong minamahal ang mahal magkasakit, ha? Lagi nating tatandaan yan mga parents kong minamahal. Kung kayo po ay may mga nararamdaman na nakakaiba sa inyong pangatawan, pag ho kayong magatubili, kayo'y lumapit sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor. Kailangan din po ninyo namang magpa-check up, ha? Huwag naman yung binabaliwala ninyo ang inyong nararamdaman, tapos magigising na lang kayo, malala na pala ang inyong karamdaman. E di napakamahal magpagamot. Masasayang yung inyong pinaghirapan, hani. Kaya dapat ngayon pa lamang, kung sakalit nakakaramdam kayo ng kakaiba, talagang parang negative sa inyong pag-iisip, na kayo'y baka may karamdaman, abay, huwag ho tayong mag-atubili, lumapit sa mga pinagkakatiwalaang doktor natin dyan sa paligid. Importante sa lahat ay malaman po natin ang ating karamdaman. Kung wala man, ay di magpasalamat tayo. Pero kung mayroon at yan po'y maaagapan, yan po ay may kagalingan pa rin. Yun nga malala, may kagalingan eh, ay yung pa kayang nagsisimula pa lamang. Kaya nga lang, ang pagkakaiba po nang bago pa lang nagsisimula ang karamdaman, at doon po naman sa malala ng karamdaman ay siyempre naman napakagastos kapag malala na. Pero kung mild lamang ay siyempre naman kapag mild, yan po ay konti lamang ang inyong kagastusan. So yung inyong pinaghirapan na hindi gaanong mababawasan, hani. Yan ay talaga para sa inyo eh. Pero mga parents kong minamahal, isang example lamang para dyan, ano. Tingnan ninyo mga kasangga, alam natin yung tinatawag nating buni, yung sa ating balat, yan pong parang bilog po yun eh, na medyo yung palibot nga parang nagkakaroon ng butol-butol, sugat-sugat. Ako'y nagkaroon eh, mga parents kong minamahal, ano. Pero maliit pa lamang eh, parang gasingko, ha, gasingko. Tanda ko na ako'y bata pa eh, gasingko siya. Pero yan po mga parents kong minamahal, habang hindi natin ginagamot, yan po pala ay palaki ng palaki ng palaki. Opo mga parents kong minamahal. At kapag tayo po'y gumamit ng cream para po dyan sa buni, ano po, mapag-usapan lang itong ko sa buni. Dahil yan pong buni, talagang bigla-biglang tumutubo po yan kapag kayo ay napadikit sa isang surface na hawakan or nadaitan po ng may buni, so mapapatransfer sa inyo yan, ha? Kaya yun ay bigla na lamang sumusulpot, at saka yung kain-kain ng kain ng balat ng manok, ayan po'y sumusulpot biglahan eh. So kapag maliit pa, siyempre bibili kayo ng cream dyan sa drugstore para po ipahid. Kapag maliit pa po, yung cream po kasi mahal yan eh. Kapag ang buni maliit pa, ibig sabihin po, maliit pa rin na content ng cream ang maipapahid mo kasi maliit pa yung buni mo. So maliit pa rin yung gastos nyo. Maari makabili ka siya ng isang tube na nagkakahalaga siguro ngayon ng mga 500 pesos o hanggang 600, 700. So yun po ay matitipid pa natin. Ano? Kapag ipinahid po natin, ay maliit pa yung surface doon sa iyong balat, yung bilog na buni. Mga parents kong minamahal, totoo ito, ha. Siyempre pag maliit pa, konting cream lamang. Kasi yung cream po kasi medyo mahal. So makakatipid pa rin tayo, hani. Pero kapag yan po ay gapiso na, o mas malaki pa sa piso, ha, yung pisong sinauna, abay, siyempre naman, dadami yung cream na gagamitin natin. So mapapamahal po tayo kasi kailangan medyo malaki-laki na yung tube na mabibili natin na panggamot dyan, mga parents kong minamahal. Yun yung sample eh, ano? Example lang po yun, mga parents kong minamahal. So, kung ang isang cream po, meron pala niyang, ano, yung maliit lamang, parang tigdi 300 lamang. Eh, kung kakasa na po yun, dun sa maliit na buni ninyo, di 300 lang ang gastos nyo. Eh, pag lumawak po yan, eh, binasa 600 na po yun. Dahil malapad na eh, siyempre, kailangan maraming pampahidan eh. Yun po ang ibig sabihin natin. Sa sakit po ay ganun, mga parents kong minamahal. Pag ang sakit natin ay malala, malaki ang gastos dyan. Kapag mild lamang, maliit po ang gastos dyan. Kaya, saan kayo mamimili? Doon sa mild pa lamang o sa malala na bago kayo magpa-check up sa inyong pinagkakatiwala ang doktor. Abay, ako'y nabigla nga pala doon sa aking isang kakilala, medyo kaibigan natin, mga parents kong minamahal. Yung palang sakit niya, binabaliwala. Mga parents kong minamahal, binabaliwala? Tinitiis. Tinitiis po mga parents kong minamahal. Tinitiis niya eh. Dahil ang katuwiran niya, natatakot siya magpa-check up sa doktor dahil malalaman daw niya ang kanyang sakit. Abay, Diyos ko po, mahabagin ha. Abay, dapat sana'y napagamot agad yung problema sa bato ay pinalala. Ay ngayon po, ayun, nakaratay na po at talaga namang wala na pong magawa sapagkat lumala po. Ayan pong problema sa bato, yan po ay naagapan. Yan po'y nagagamot, mga parents kong minamahal. Huwag lang nating pababayaan. Pero pag pinalala po natin yan, ako, Diyos ko po, mahabagin ha. Pag hindi dialysis, ay talaga namang pwede pong ikawala ng buhay ng isang tao kapag napabayaan po yung bato. Yun po ha, iniinda na pero hindi pa pina-check up. Isamantalang pwede pang magawa ng paraan para malugsungan ang buhay natin. Kaya mga parents ko ha, pasensya na kayo ha. Napaka tismoso ko kapag pag-uusapan tungkol sa pagkakasakit eh. Eh, mga experience na natin yan sa mga tao. Siyempre, tayo po ay nagre-research. Marami tayo na encounter ng mga tao may mga sakit. Eh, siyempre, ganun po talaga. Kailangan ko iparating sa inyo. Baka kayo'y nagbibingi-bingihan dyan. Baka kayo hindi nakikinig dyan. Abay, ito po'y para sa inyo, ha? Libre po ito sa pag-sasahin papawid sa radyo na inyong napapakinggan. Pero bumabayad kami sa radyo. Bumabayad po kami. Pero ito man namang mga impormasyon ay talagang para sa ating mga parents. Ano baga naman tayo kung may kakayanan namang magbayad ng radyo, bakit di tayo magbayad para po makapag-announce po tayo ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan dito sa mga karamdaman. Abay, hindi po masama yun ha. Payong kapatid, payong nanay, payong tatay, payong parents ang kailangan po natin. Ano? Huwag ko kayong may inis sa akin ha, at napakaingay ko po sa radyo. Pero ang mahalaga po sa lahat, kung kayo'y iinom ng masarap na kape, hanapin natin yung Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia. Yan naman talaga yung aking gustong sabihin sa inyo kanina pa eh. Kaso napachismis na ako eh. Di bali, ang mahalaga sa lahat ay masabi ko sa inyo na kung kayo po'y maghahanap ng kaping mahusay, at pwedeng pagkatiwalaan sa inyong kalusugan, ang atin pong banatan ay itong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia sapagat narito ang mga piling-piling sangkap mga parents kong minamahal. Aba, yung pong spirulina na sangkap po ng ating Mark Cafe Brown Rice Coffee, aba, ito po ay superfood mga kasangga, ano? Isang uring halamang lumot na napakalinis, spiral po ang hugis nito at talaga namang sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids, omega 3 at ito po ay makabubuti sa ating puso, mababawasan ang posibleng pagtaas ng bad cholesterol. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang mga toxins sa ating dugo. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? Basta mga kasangga kong nakikinig, kapag kape ang hahanapin po natin, huwag natin kalilimutan ang masarap at di kalidad na produkto natin. Ito pong Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Ang sarap ng buhay! Sa base ng paghigop ng kapeng may taglay na purong herbal, uminom ng Mark Cafe with Brown Rice Extract habang nakikinig sa kasangga at kalusugan.
2: Halina't tuklasin ang sinasabing dagdag resistensya ni Ate Rowena Marchan.
3: Rowena Marchan po. 47 po. Isang street therapy. Sa akin sa yung naranasan po, pag nag-take po ko ng Mark Cafe Brown Rice, ay gumaganda po yung magandang dog po and lumalakas po ng sustento ng katawan.
2: Magmadali! Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extract sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.

0: Todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. JMAR Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
2: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
3: Carlos Superdrug.
1: What about Mark Choco at Mark C?
4: Carlos Superdrug.
1: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
5: Carlos Superdrug.
6: 36 na sangay
1: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
1: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
0: JMAR, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol. Ano? Yung pong ating JMAR Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng JMAR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng JMAR Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026, kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong iraraffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasanggat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas ha. Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Marcamonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
2: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, kasangga at kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.